yola itorianim teneme yanka yaro lankalang anade ro bigengi shi yanta ngovengera kaga shirankara gini yankai ashirankara gini de gelwa yoda na genya ashirankara gini ngana ga yoga ngobolo ishu tankar no la itorian la yesu christom ashirankara gini ngishui tankar ne yesu engishun ninjo yok hi yesu engishun ninjo yoga ngai iyo la itorian lang medimyo la kai la joyem tanga mwana shana ngwalta wajalanta na genya tanga mwana shankai wore da na genya kinjo ya na shola itorianim wore da na genya kemariri yankarnaino wore da na genya kilebun yankarnaino wore da na genya kemariri yankarnaino yankai tankarna ola itorian la yesu kristo medio la kai la joye jehova iya genje unurang iya gan kayang ne medio la kai mesia ranga menchunede egenari kino yankai tankarna ola itorian la yesu kristo tanga menchunera mu egenari kino ye jehova tana genyan kai yo lo ishu medumyo la kai la jo yankai iyo rakolie yo iyo dimme yoga Iyoria Maria yoko asha maira yankai tanga menge sisa egenari gino yankai wore da na genya merumya le gai lai joye kemari yoga karnai no da na genya

0: Mbeti rivi na bom pointi inara na pishirama yine film sa tomono rekani ya bayo tomone uni ayikuna kene ja karibu sana enke sana kama yine film anatepa sita yolengi nkolonga tata Jumapili o ntariki nara tomono ngwena roba na kelele aisilika jo inurunake Jumapili na mayena aisilika jo inurunake mayena sapo kono lente kani sa lengwe aisilika jo inurunake mayena ta aisilika jo tabaye Jumapili kona barikiwa inurunake super show enche pai empiris na kola itori yani ato ujibu kone te yore arole yeso ila yule ngai ole ni mwenye kuna kineja tamu sana aha oromo story na vishana oromo story yere uni na udo na bona vishana arashoro mosori na abishana buni yare na udo na udo are uni are na bo kaigira rimire kuna saina gente ipa na kanisa duisho mola ningoni kaigira rimire na genki sema yine fende kuna sai kompigo alright ma yine femelo
1: grand
0: yes niko po kabisa alright simu imeenda hivo ala ma yine femelo yes
1: Baba.
0: Isu bowling.
1: Mama non era moriale.
0: Yes, cari bowling.
1: Isa me la doga nista.
0: Sento
1: lei bada, bene che c'è cantai.
0: Ah, showling.
1: Isi ka isa ma jo la tesi.
0: Ti
1: abbo gira pa se mosi.
0: Dio.
1: Nella che la ma ya ma yo ga ka yo le. Mulo ba sa ji.
0: Yes.
1: Ida di an ka yo le.
0: Alikuwa pasta wino ma pasta mgeni.
1: Majema
0: rai swahili. Sorry. Ai. Arvasa yo monya la shola kanisa nyeke.
1: Ai. Ela ba sai njala.
0: Ehe.
1: Arvasa ile
0: kera la lei. Hallelujah.

0: Mm-hmm.
1: Il
0: faut
1: bien caille.
0: Ok. Alright, yes, kanya du tengana ganda kanisa nkolonga tata, leo mmefunzwa nini? Kanya du tengana ganda kanisa nkolonga tata. Hey, itumiro Mayen FM, hello Mayen.
2: Maringe.
0: We.
2: Mambo.
0: Safi sana.
2: Uh-huh.
0: Yes, kalo iti ite kuna saa yente ba?
2: Kajolo ire mirimi.
0: Uh-huh.
2: Mijo rime sibera ro Mayen tinalo.
0: Nyaka imin? Rana enki enkiranki enkirishida kidogo ta machine yana tin kaulele right kai gira kanya maliki
2: ingra na maliki
0: yes
2: ala washa la irobi rara rara mali
0: irobi
2: ayayayay
0: irobi olle tabala machine single to me lope elingi jabi sholing right my ina femelo. Yes.
3: Mambo vipi?
0: Niko sawa.
3: Kenya.
0: Selena Leng.
3: Alisi mana suwa?
0: Ehe.
3: Mara ichida.
0: Yes. Ekijia.
3: Ya.
0: Erayenga ikaa mulo itite kuna sai.
3: Kajiga usinde sona. Na ingwe mulo dunse na kwe.
0: Narok West.
3: Eh.
0: Alright. Ningire nge sama yen FM. All right, Asholing, Asholing.
3: Niwa ya sindaria.
0: Isho mundu ya kanisa.
3: Eh.
0: Keje ya kanisa nyi.
3: Ngisa na wore okoglan ya ministry.
0: Ala, ala eh danga no ling. Asante sana.
3: Ah, ni ya sindaria.
0: Eh.
3: Allah si waje gira bonaria goli.
0: All right, ye kitopona ni kabisa hiyo lo. Kimorgo, all right. Mayen FM lo?
4: Hello Mayen.
0: Yes.
4: Aringe.
0: Wey.
4: Eba.
0: Ibo Ling.
4: Abi dana nu Daniel. Ye. Ala naro.
0: Ye. Naro kati amru ada naro. Ana muru na bo.
4: Suswa.
0: Ye suswa.
4: Eh.
0: Isho muru ye kanisa.
4: Yeah.
0: Eh heki ya kanisa nyi.
4: Dominion.
0: Dominion.
4: Eh.
0: Pai dangwa sa jo kanyi dogin tengana gira kanisa. Kanyi dogin tengana ki.
4: Tengana i do yo.
0: Eh. Eh. Eh.
4: Eh. Eh.
0: Ndio.
4: Eh. Na yo na bo.
0: Yes.
4: Was to sacrifice.
0: Eh, he bin dau kewon. Mhm.
4: Eh, ngana di ro kanisa.
0: Mhm.
4: Mm.
0: Ehe.
4: Yeah.
0: It is that Rosibo?
4: Yeah.
0: It is that Rosibo, ehe.
4: Hello?
0: Yes, can you talk to Rosibo de Susua, the county na Yankare na Rok. Hello, my UFM?
5: Yeah.
0: Wey.
5: Habariyako?
0: Musori sana.
5: Yeah.
0: Yes, karibu Leng, wana kuita nani?
5: Like a James.
0: James.
5: Kana
0: nagajado. Yes, kija kajado.
5: Nairo yo tiri mayen.
0: Eh, Asholing.
5: Ero mo nage amare le le mayen.
0: Isho mundu ye kanisa.
5: Na yo mo kanisa.
0: Eh, kija kanisa nyi.
5: Yeji lajere.
0: Bai, da mudu ajo kanyi tenga nagan tirara.
5: Ila.
0: Una kumbuka ajo kanyo tenga nagan tirara. Ami botea. Right. Kanyo do kintenga na yoyifanyi. Yes, ya nilo kanisha. Esa ingini kutokona kanisa pole pole. Nebuwa mune ngai. Ehe, ne wala kepe mune ngai. Wala kepe di kanisa duo kabisa pide pe kanisha. Ehe, wala kepe ipa mute abo. Ineri kina ajoka abu kudwe somage. Ineri kina ulega ajoka abu. Abu, anyo duweze jura robasa. Anyo duweze jaka iyo. Amu kwa sababu. Inde pa jidu rongona le meri ganisa re ganisa. Eri ake do nyaru ganisa. kake meti nake elakwa nake nkwe elakwa nkwe elakwa lukunyole sina nguvu ya kucheka leo leo sina nguvu ya kucheka kwa sababu kuna kahomo sauti ni si yangu kwa hivyo ukienda kanisa imani kijomera nguvu lingu lingu lingu kala kwanda munoro lingu lingu lingu lingu orebi wangu bone kanya sadio soma kiduo yuwa kanisa ma yulo na duwa mati duwa kanisa wakele ari duwa kanisa wakele aro kine duwa mbo kone soma na ari kino rodo yuro jero pasadai kwa sababu wakile likuwa mbali mbali mbali na ino shafi dora jero pasai ira dang bagan ra relang kaya jo gandai ora bana gere de anda jo bile bana lu soye de ara bora kile kwale ke soma na ira na ikla ende le selo kile kwai ningli ya jo kai kanyo ra be soma jo bile amaria bana ni di ra ke uli sa ko puli kwa kanisa ni bana uli sa ko puli kwa kanisa ni ni mona ya jo ye jira basa ma jo mai continue ma ende le la ba kile kwale jo bile bana lu soye kanyo ikra ende le kanya be jo bile kwa sababu uli sa irodiki na bayela ningoni amu meria banda munoro kanesa wasese na gori kanisa gre ngoro ho gira da mumba ga yina ra ra fawre ra fawre nidiki ne buga bana isomali nidiki na fawre yere joki ne o gra yito le ayro le ajo haya anya sa gedo jara bazara ni mani ga jo mari kumbe etu na mari avaga ni sabara ne mane ke le ka mushiko re jo ko na bale na babuko na ke eri moreo te na babuko na ke saringe ni gite jawa na uro hisa danga ni sani na erenga ni sana ke pefo erenga ni sani na ajine ke ji erenga ni sana ajine angle kana erenga ni sana ajine a babatesh ne erenga ni sana ajine a ulo na ajina ke ke jini na ni sana maranata lakini uro yo te kona ni sani ne migini ngo ijo kanisa ngi sidai enda kanisa ngi sidai ni me kila mtu sabe ke njangara aje na kanisa yogo posho mara yole me moto ka mara ay ay ay ay kwa sababu ili yake ya kanisa kaka meri na kele kai sesen meri na kenda munor meri na ke lagwanda munor lengo lengo lengo lengo nemani ke jo itenga da kedona da kanisa niyo mpanga la mu mi kule duda mwendo kininge tenga na kaita kanisa mi yolo na dio kabisa hemo nye mi yele mungu mera mi mwezo kuda kiri yele jiro pasura yejiro ile anga injere tembuga Timoteo tembuga Saringe tembuga Isaia injere mara shkuna nijiro iha nigra iya anya anya na miyona angia ngolo asati sedi biya nanisa mara na ure alright tara mwa jori na ke star 666 hash ni nkigura na kwa boxing tu mpesa itafuta pesa kwa njia rahisi sana msikilizaji wangu popote pale ulipo kaunti ya Kajiado kaunti na kaunti ya Samburu hata kaunti zingine zote tafuta pesa kupitia njia box star 666 hash chagua box la kwanza hadi la sita na utajipatia nafasi ya kupata pesa kwa njia iliyo bora zaidi tumia shilingi 40 shilingi 30 shilingi 20 na uchague box ambalo ni la bahati. Weka pini yako mpesa, chisa mara mbili mara tatu, ujieke katika nafasi nzuri ya kupata pesa. Bonyeza star 666 hash sita mara tatu na uchague box lako la ushindi la bahati. Mera kwani kinaga simu naronya star 666 hash ujipatie nafasi nitumie na mpesa hii tengu na kana leka tokol wala ningu nito ujipa wakini ti tena tepe mkono ngatata kama mbiruka kanisani di maina bati nore nagata adina gari wenge ya maa yene feme ya mkono ngatata migilo bati nore ningu ni metaro nyaka ye star 666 hash ningu nito mpisa hii tengu na leka tokol muna kana kigudo na ke oro box wala ningu ni kashu unyo ngulatilo uono nito mpisa hii munaka na kiguran tenebo silo gra isho nake bonus amugran nake mara tatu mara nne mara tano nake guran na amusho de bonus ya mia tano lilo poko na gra guran na mara mbili mara tatu mara nne mara tano mara sita inakiru nake chisa box ole ningwe ni mera kwa reki nake ronya star 666 hash nito minake mpesa hii tenkuri nake na lileka tokol wala ni ngoni gira na kaita ngoro na kenchi pa yeti bangoro ngira da ngiri 500 engiri alisu engiri ngalisu nyari uni ngoni mieti mpaka tomo tikita mwana kecheza box olenga ni kwete kio linga mo kumu kutokona kwa tomito mpisaye muna agena kigula na minjo kigila tawa mo elegila tumu shilingi 10,000, 10,000 muna agena amiro ba saino miro na agena nega yeju kalona agena mpisaye kalo ba box arabati olenga ni miraro nya *666#, nito mpisaye tenkuri na mkatukolo okita flana agenche bai tenu na agenke sasa ya maa yene feme

0: I like it, I like it. Tamu sana jana hivi napo point 10 na vishana ma UNFM jina na gengi sasa. Vitu lembe lembe. Vitu tam tam. Vitu vilivyopangwa vizuri ikapangika. Na ipanga kitu bila kusingula mero katokulu. Imesoma imeenda shule. Ori kiliko ya baya kabisa. Pego se lo na kila grama na katokula. Asante sana pasana ke Manuel Letolio na show Letiolo. Tidia unagana jina na matapato diwa juu kabisa kabisa. Kitu tamu kilicho kwenda shule. Aha. Tuna kaju kitu na kengono mpisa imu na kecheza box online ngwani. Tia kuna sayi na kentiba. Mijono na kabati no. Kwa kimpia na kitu muna kisi munu. Anasimu kiti, anasimu sabu kwa link. Tipika shikula na mara mbili mara tatu, mara mbili mara tatu. Mijono bati no. Jema inakitu shilingi mia tano. Enkalisu na bo, enkalisu nyeri, enkalisu nyungu, enkalisu nyungu, enkalisu nimite. Muna kecheza box online. Nakana kishu or box. Ini mshaka kira kwa nakaru mpisa hii kabisa kabisa. Kira osho kisimbo mpisa ya junoro na ke kuna mpisa hii. Muna kecheza box. Mera mijono na kabati no. Wala ini ngwani. Kwa rika nake na simu na kabisa ronya star 666 hash. Ronya kaya star 666 hash. Star 666. Nino nage agenolo box sobote na ujala ningu ni oliare oliokuni oliungono li imete. Nipipi ne mpesa. Nipiki ono nishira sida yolenge. Nirimi na Europeani. Wala ningu ni lai katokula katokula katokula. Muna kena kiro nangana jichesa box. Kwa na siya simu na meronya siya pokira. Kiburani na ujira ronya star 666 hash. Nagiliro box nagiliyo kuni. Nabi nage shilingi ya 41. Nabi pini mpesa. Na kina wole kilikuwa ya joki maigili ya tena. Mera ula nagi ya mwana mbili mwana tatu. Agra anjilo lo kilikuwa le SMS le chesa box ronya star 666 hash. Na wale ambao wanapata mwa UNFM kwa akaunti zingine ni kwamba unaweza pata pesa kupitia mchezo huu wa box of sofa pesa. Unatafuta pesa kwa njia iliyo rahisi. Kuna sana box sita ambalo unaweza chagua box la kwanza hadi la sita na ujipatie nafasi ya kupata pesa kupitia star 666 hash. Chagua box pale, weka pesa umeambiwa pale, shilingi 30, shilingi 20, shilingi 40, na uweke pini yako ya mpesa na ujiweke katika nafasi ya kuwa mshindi. Hata mshindi kwa shilingi 1300 ni mnyarara ole sula nilonchi lingi na abayanga lisuni ipuni ayikuna gineja wala ini mwini miraro nya star 666 hash. Nipi kino ole shira sida yolenge nitumi na kempisa hii. Tata majo utumi toma yene fende kuna sai 0702 393917. Hili gajo kai gira lumire kuna sai na nyudo kende kena kira kanisa uromosuri na apishana. Uromosuri yale uni na udo, uni na udo, nabu na abishana. Arashuro mosuri na abishana, uni yale na udo, are uni, are nabu. Kili ya joki kai nyodo kinte kena kita kanisa. Ida mungiro kili kwa ili ya kanisa, jura rea mkolonga tata. Ashukiro likine. Toshu wogi na simu de 0702 39 39 17. Arashuro mosuri na abishana, uni yale na udo na udo, are uni, are na bo. My UNFM, hello. My UNFM, hello.
1: Hello.
0: Yes, my UNFM. Yes. Ipo oling.
1: Hello.
0: Yes, kato mire nabiraki, karibu sana. My UNFM. Alright, mare mi rodinyita blagi. Maye na femelo?
1: Maye na femelo?
0: Yes.
1: Na mama si Mengumi.
0: Yes, kaiti uko wapi?
1: Ati Kilgoris.
0: Kilgoris kaya constituency.
1: Kilgoris constituency.
0: Shomodo ye kanisa.
1: Eto da tuma ga shoma?
0: Ando
1: ga bina ti ang dada.
0: Ndio.
1: Won
0: mera rira ilo kanisa. Ka gremi to maye na femelo blagi. Ashuling, ashuling.
1: Ayo, gule ndi wasida.
0: Yora kito kana kara ki na yake ndi pita.
1: Rwaya le to mas kume. Na kuto penyeni masalu akola sana ngawati.
0: All right.
1: Ashuling.
0: Asante sana te kile gori silo ma yen FM. Yes.
1: Mambo.
0: Niko poa.
1: Unaonya na nema yen from ngejiara.
0: Nema yen kuro ngejioro. Mhm, Takajado. Mhm.
1: Aliwe ulende basi dai.
0: Mhm. Kaicho modu ya kanisa na mayan. Najia kija kanisa nyi.
1: Kaji tafa.
0: Na unakumbuka ajo anyu ditenga na kanisa kanisa damu? Mhm. Right, amepotea hivyo. Sikia mwalienda kanisa ama kwenda. Mayan FM, hello.
1: Karibu.
0: Yes.
1: Namba mama
0: Noli. Yes, karibu Oleng.
1: Kajiro njego singo lele jee miliari.
0: Jee miliari.
1: Jee miliari.
0: Miliari.
1: Mwaka aliku semisya.
0: Jeen. Alobo. Mayangolo na mashini ya iti newoji. Alright, miliari. Sawa sawa. Yes, kuna ngine jadakani ya bayato mwono ongwen. Oi, mabirashe sana. Saro mwono bo, entipa, wale ningu niti, ujibu wangu niti. Ashuling, igreisho mayine fiume, nkio kwa nasa ina gentipa. Njoka kwa mayine katokul, wale ningu niti. Kakule kira ina kama mayine katokul, wale ningu niti. Ramajo, indi manurumbis, i, munaki, o, enkigura na ji, ene chiza books. Chiza books. Ikuatiki ya kukulang kidogo kidogo airumia shilingi ya baini shilingi nage daladini shilingi shirini nipi kwa on erishera sida yole nirumi mpisa hii idema ina shilingi mia tano ingiri shumbi ingiri sukari nipi mkulonga tata shilingi mia moja ikulanika mara mbili kwa nige siye nguwa hapa leka nisani tafuta pesa ami yolo baati nara sai eleke nye ingula nirumi shilingi ya baini elfu arabaini eleke nye ingula nirumi shilingi elfu mia moja kalisini mia moja imuna kikulan baati nake merago wa legisie inipunito nafasi sila yolengi nitumirobia ni tendiba ya mkulonga ya tata ole ninguni ajuki shakuri jimapili ni ya rabate nye ole ninguni ya rabate nye ya mkulonga sila yolengi amidingo laini merago wa legisie ronya star 666 hash ni gilorobo kisobo ashware ni ngula mara mbili mara tatu ni bipi ni mpesa ni bipi kono nishira sida yolengi nitumie yorobia ni peto iti nake liyo kabisa niti nge liyo kabisa ni mwini nge gira shiwa mwiri juwana ngiri sms e shilingi mia tano enkalisu na bong kalisu ni ono mkalisu ni atam e mwina ake nake kikula na local books iti mwini ngura mara moja asho mara tano mara sita ni mwini nge duwe sms e rejimutuwa mpesa hii e simuno e mwina ake cheza box wala ini mwini e mwipi na bong pointi inarana pishina maa nfm mera agara shilo kile kule cheza box namba hili najoka kuna agarai guna nito apelagi waindilea gana nishoyo namba inyi lelo oi guna nito apelagi kuna mara tatu mara nne mara tano nishoyo naki wale ningu ni namba imera ronja star 666 hash ntumina nafasi sidai eledai kanyo tida nakata ulodai kanyo ngur kidogo kidogo bila tumpisa hii emuna chisa box wale ningu ni amu mambo meamu mitoki bali yo nea kuna agari ya nchipa ya mura duwe sms sidai yuling mera tipika batino ami yuno ronja star 666 hash mwana mpisa iti ni waji mwana cheza box ole ninguni mawezi yalo itai kidogo kidogo
2: Embedded Studio.

ese ba de million le mba e de mayre sehri asra e de mayre ngay ba ga jene grasu daga togol agara le na gren kai ha million loita sasr ban roi ngona ga loita idi de waji keto tamo keto tamo ita bagana radio sato mo bade ngani abati kitamo imite dal ma jawtu mito ma yine femme en kesi sa yan kolonga da jumapili ta po ki olonga jumapili sai sirenda ma mirashana ke sa 12 jioni igra na kaidi amari ye enki rawni or mohan steven ole saringe aka ki jana mwe pesti mpaka sa 12 jioni igra na kaidi ma shipa gnosi kulito mi loka toko legendi ship legendi da munyina ga jukanyu do kintenga na kaidi kanisa kanyo do e ita da mwan kolonga tata kanyo do inye nonro da kanisa kanyo enki soma nonro da kanisa kolonga tata ola ni ngoni na be kijuna ke million ba enche bai ba kuma kolling agra singulingu ya kaule county na kan kaina no county ka jado county samburu o mi loka to kul kana kai sis olo itoria ni pale ibrana ka do ko yale ni ngoni.

0: FM.
1: Royal FM.
0: Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
2: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua.
0: Eremaya.
2: Kira namba na boto lo sholema.
3: Ashamo, intubula yoga. Inta yok namba na bo.
0: Mayan.

0: buisang ka yan na siya. Tama yan na yun. Kito rin po, Indonesian.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na aranggaran tatanis. Murugan na ibala. Murugan na rasa ka research. Olo penye.
1: Ki maki, nikingwa na resi ya solo shole Kenya. Tinebo, wani atu angkisho.
3: Kure ntuki na gira armasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona virolo shole nye. Saki.
1: Ti atu angka Kenya, M.I.N.F.M.
4: Jage biya haku. O senetai, la wala raka silino. Ibi soja soja kwa raka fane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ya tindo kitu.
0: Okio longa Jumatatu. Merame ki Jumasara manare mezoshu so mwana eni kada kenya.
1: Mka kenya. Ere maya.
5: Era agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu medeba scanning peao channels na keru keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumok, ininingo Mayan FM, ewangan olosho. Show. Enjoy top class TV viewing today.
6: Mayan, ingresheni na resolution lema. Etashama lenyora samur. Oichamus lambaringo.
7: Lambaringo.
6: Esula telekipia. Nenyora kajado. Netijenga yenaro.
8: Ere maya.
6: Ashamu. Ye oisabeke yuokini. Maila patenibo.
9: Mayan FM.